jidenke gi kan jidenke monye bukwa nibi ya osenwa akwo uzenwa akwo ogine na akpoto n'uwa nke a bu iji meka unu mata na anyị ebulubata n'obi gị n'ụbọchị nke tata n'oge ndị igbo nke anyị na-akpọ ojemba unu ma na ojemba adị enwe ilo ọmụnwa bụ extravagant malobi ana m ewetala unu ya ụbọchị ụka ọbụna maọbụ na ọkụwa elekere anọ na uhuruchi anyị anọgide welite elekere isi unu maka isi eme ya ana m asị mmiri atana azụ ọnwụ na onye anyị fụrụ taa ka anyị fụkwu echi onye amụtalụ ọmụta ibie ogologo ndụ na arụ isi ike ekwekwana ka anụ ọgụ n'obi gị onye ọbụla anụlụ ọgụ n'obi ya nyanwa na-enwe ọghọm ahịa alarụkwa n'ụla n'iru agha maka na ịlara ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị nke a bụ iji mee ka unu mata na m ebulu wọcha n'obi gị n'ụbọchị nke tata ana m ekene DJ mụ na ya na-arụ ọrụ n'ụbọchị nke tata bụ DJ Half ana m asị gị daalụ ka Chineke gọzie gị na m ekenekwa onye isi nnọkọ anyị n'egwuregwu bụ David King ana m asị ka Chineke gọzie gị onye mma David King ebe ọbụla ị nọ ọmụnwa bụ extravagant melody na-ekene gị na-ekenekwa onye isi ọrụ anyị bụ business manager anyị bụ Samson O'Malley na masị ka Chineke welu ngozi na-atụkwasịlụ gị n'enu ngozi ọmụnwa bụ extravagant melody ndị ọma na-ege anyị ntị na masị na ọtụtụ ndị mmadụ na-azị malobi etekwa na anyị na gị nọkọlụ na ọnọdụ oge ndị igbo na silver bed reading 93.7 FM ana m asị ụmụnne m na egbu na m egbu enwekwara nsogbu dịnụ kama a na-eme ọnwa a na-eme ibia ọkụkụ ji wee sị na ọ bụrụkwa na afọ adịghị eju ya kama na ihe kpatalụ bụ na mgbe ya ga-eji wee kpatalụ ikwu kpatalụ ibe mgbe ya ga-eji mezi ka ya kpata nke ya chi eji n'ahịa ya atụrụ ọnụ n'ala wee nabụ ụla ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata unu amaana ka anyị si anụ ya ọ bụ na anyị malite n'oge dị etu a anyị agbalibe egwu anyị gbalicha egwu lọghachite azụ anyị ekene ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ ndị ọma ndị na-akpọ anyị n'igwe ekwentị n'oge ọbụla na-ajụ anyị kedu ka ife si aga wee na-akwado anyị n'ụdị dị iche iche ka anyị kenechalụ ndị dị otu a anyị ejiri nwayọ wee gwazie unu okwu ndụmọdụ maka na ndụ dịkwanụ na ntị

iyo gogo kaije na nke bishop na five for corner mana ihe na ewe mi iwe bu na efe ma koro ako nwa mbu na afọ na enwe anwuli oku na agotago oku ifugo ka o si ada ife machakwa o kapokwa oge ndi igbo na silver bed reading 93.7 fm na obodo anyi na Jos omunwa bu extravagant malobi na ewetalu ni anyi gbalili egwu gbalianya ofuma I bidolo na omaliche egwu edi kwansa nke pickup kuputala anyi we si ni ya we banye na aya na ayaka nke okpolo ife di mma sogbuemo hai ife di mma na adi mma ana alucha uno na agbapu uno o na atu uto anuta nwanyi na egoli na hey nwunye anyi amaka agbanyelu na chijiri onye nwe nwanyi akpolo nwunye naba mana na efife aya na eti na nwunye anyi o na asokwa no mu uso o bu na nwanyi tulu ime we bu enya ba afọ ime ọnwa itoolu wee mụọ anya n'udo a na-ekupụta nwa a na-agbali egwu na-alachala ibe ma gwacha ndị Enugu agidi na-alachala ibe ọ na-atọ ọ na-atọ ụtọ ọbụna mmadụ ogote ụgbọala ọkpọọ ekwu na ibe dije ụlọ ụka jetụa mma a na-atọkwa n'ụtọ ife dị mma na adị mma ebe nwanne na nwanne na-eme nwanne ọ na-atọ ụtọ ebe enyi na enyi na-eme ọyị ọ na-atọ ụtọ ebe obodo nọ n'udo ọ na-atọ ụtọ hei ayaka ọ sị na ife dị mma asọgbue m ka anyị gụchalụ agbalịchalụ ya bụ egwu anyị banyere na obi nke anyị kpọrọ ayakata bongo ai ayakata bongo nwoke ji agba ya nwaanyị ji agba ya wee sizie na ya wee banye na onye ka onwenu iyi ogogo ka anyị ji na nke bishọp na five akụana nwa mbụ n'afọ na enwe aṅụlị ife na-ewu ewe bụrụ na efi ya akọrọ akọ akwịghọtago a na-abakwa gị ndụ gị ịna onye n'afọ na adị ele ndụ n'ahịa ekwukwana ka anụ ọgụ n'obi gị onye ọbụla anụlụ ọgụ n'obi ya nyanwe na-enwe ọghọm ahịa alarụkwa n'ụla n'iru agha maka ịlarụ ụla n'iru agha ebule egbe gị maọbụ egbue gị egbue ya kpatalụ nji ekpele onye ọbụla na-ege m ntị ekpele n'ụbọchị nke tata na-asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu echi onye amụtalụ ọmụta ibie ogologo ndụ arụ isi ike mmiri ata na azụ ọnwụ na ọmụnwa bụ extravagant malobi na-ekwu n'ọfụ ana m ekene gị ezigbota nna m okwu hi chief mike ngwaobia ọchụla ọzụa ndị igbo ezigbota mmadụ chineke gọziri agọzi ana m asị ka ngọzi chineke na-awụkwasị gị n'arụ ma gị ma nwaanyị gị bụ ezi nne mama anyị na ezinụlọ gị na asị ka chineke gọzi unu niile n'ofu n'ofu hi chief mike ngwaobia ọchụla ọzụa ana m ekenekwa gị ezigbota nwanne m nwoke bụ igwe samuel achi igwe ezudo igwe osas igwe ogadagidi ponzo matawale na nagutaland na masị ka chineke gọzie gị welu ngọzi tụkwasị gị n'enu ngọzi igwe samuel achị mụnwabụ extravagant malobi na ekene gị mụnwabụ extravagant malobi ebukwala ụkpa ekene banye n'obi high chief ekene agụba isi agbụsị na uke eze akụ na obi na uke ọmụnwa bụ extravagant malobi na-asị ka chineke na-echekwa gị mana ọpụpụ gị ma mbata gị high chief ekene agụba isi ihe lioba agbụsị na uke eze akụ na obi na uke ana m ekenekwa high chief chijioke achị eze elisiakụ emetụ mba ahụdike ana m asị gị ndewo nwanne m emetụ mba ahụdike high chief chijioke achị bụkwala ụkpa ekene wee na-abanye n'obi ugonna agolanna ugo best ezi nwa nọ na Jos South ezigbota nwa ndị Mbaise ji eme ọnụ ọchụ ọkụkụ nwa ada nwa ọkụkụ nwere ngwongwo ọsọ ugo best oil n'ahịa kugia ka ị nọ na-asị ka chineke gọzie gị ugonna agolanna ugo best oil ọchụ ọkụkụ nwa ada nwa ọkụkụ nwere ngwongwo ọsọ ofu akata mkpu mmadụ ndị Mbaise ji eme ọnụ na masị ka chineke gọzie gị na-ekenekwazi godwin h aniako enterprises ịnọ na bayan banki
we nere okacha mma na akpụkpọ okwu dị iche iche, ma nke ụmụ nwoke, ma nke ụmụ nwanyị, ma nke ụmụaka, na masị ka Chineke gozie gị. A na-eri akụ, ezigbota mmadụ nwere ezigbota obi, nwoke na-enwe aṅụrị, ma n'ụtụtụ, ma n'ehihie, ma n'abalị, bido na Jenụwarị ruo n'ọnwa Disemba. Ifụ na Godwin H. Aniako Enterprises, a na-eri akụ na Bayern Bank, bụ nwoke na-enwesa aṅụrị oge ọbụla. Mụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene gị, na-ekene ezinụlọ gị, na-ekenekwa ikwu na ibe gị, ma ụmụnna anyị niile na-azụ ahịa na Bayern Bank, na-asị ka Chineke gọzie unu. Ebuka m okpe ekene a na-ekene onye Ekwelu Chikezie Nwachi na-emelụ na Obeledu, ezigbota mmadụ na-eme ka amata afọ obodo ya. Onye Ekwelu Chikezie Nwachi na-emelụ na Obeledu, ịnọ na Satellite Market, wee na-agbasa ngwaahịa ndị Osel Laboratories Limited, ndị na-alụpụta ọkacha mma na ụdị ọgwụ dị iche iche. Nwachi na-emelụ na Obeledu, Onye Ekwelu Chikezie. Mụnwa bụ Extravagant Malobi na-asị ka Chineke gọzie gị, gọzie ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị, ọ ka bụkwa oge ndị Igbo na Silver Bird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ugbu a anyị na-abanyezi na agba nke okwu ndụmọdụ. Okwu ndụmọdụ anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata bụ mkpa ọ dị mmadụ ijide ire ya aka. Gịnị bụ n'ụgagọtakwa ihe na-ekwu? Mmadụ ijide ire ya aka, ya bụ mmadụ ịta okwu eze tupu okwupụta ya. Onwe ife a na-akpọ mmadụ ịta okwu eze, ya taa anya ata dịka ihe a na-ata ata. Taa, ewere onye bụ okwu isi na mkpụrụ obi gị, iwepụta ya n'ire gị, tinye n'eze gị, tagodi ya eze tupu ikwupụta ya. Maọbụ mmadụ ijide ire ya aka, dịka anyị si ekwu na mbụ, na o nwere ife bụ na mmadụ adị eche okwu ọ na-achọrọ ikwu eche, ọ dị eche eche wee kwupụta ya. Ya kpatalụ o nwere okwu mmadụ ga-ame okwupụta ya, maka n'ihi na akpasụrụ ya iwe, o were iwe wee kwuo okwu ọjọọ. Okwuzi okwu ọjọọ anwa, emechaa mgbe iwe anwa ga-ezinata, hai, o nwebe obi mwute na-ekwu a na-ekwukazikwa ya. Nke mbụ, ka nwegodi ọnọdụ di na nwunye, na nwaanyị kpasụrụ di ya iwe, di ya wee were ọnọdụ iwe anwa ọ nọ na ya wee gwa nwunye, o nwee nke ndị Igbo na-akpọ ịgwa mmadụ atụla, na-echeta ebewe. Okwu na-eme ịgwacha mmadụ o dina n'elu akwa, ụlọ ama atụ ya, ọ ga-echegide ya bụ okwu, mkpụrụ obi ya na-afụ ya ụfụ dịka ebe e tinyere ose. Enwe nke bụ mmadụ weru maka na na-ekpasụrụ ya iwe, o wee kwuo okwu enele anya n'azụ, kwupụta ụdị okwu ga-abụ ntị nụ ya, a na-asị kezi ụdị onye kwuru okwu a. Maọbụ na nwoke kpasụrụ nwunye iwe, nwunye ya wee were ọnụ ọjọọ wee gwa di okwu na-atarị ya eze. Ife dịka na o nwe ka nwoke ya esi mee omume, nwunye ya asị ya nya ndị nwoke pụtabanụ, gị nwa pụta. Ị na-agụnye onwe gị na nwoke maka na ị nwere ike ịtụba nwaanyị ime. Ọkwa ụmụ ibe gị na ụmụ nwoke ibe gị na-eme nke dị etu a, na-ego ụgbọala, na-alụ ụlọ, na-eduje ụmụ ha obodo oyibo, gị mara ọrụ ebe a na-eme n'ịbụ nwoke. Ịgwachazie ya nwoke ụdị na-edi na mkpụrụ obi a na-afụ ya ụfụ. Maọbụ na gị bụ nwoke nọ gị na nwunye gị a na-ata afụfụ, oluzie mgbe ego batalụ, ị nezie nwunye gị anwa anya, ọ dịzie gị ka ọ dọrọzi gị mma nwaanyị, oge ọbụla ị na-agwa ya okwu ọjọọ, oge ọbụla ị na-agwa ya okwu ọjọọ. O nwekwa ike ife ebi ji agwa ya ife anwa bụ ịgwakọta ya ka o bụrụ akpị akwakọla ife ya, rapụrụ gị be gị ka ị wee jezie dute nwaanyị ichelụ n'ọmalụ mma, nke anwa adọrọ mma, okwu ọjọọ jọrọ njọ, jọgbuo onwe ya. Ka m gwazie gị, e nwere ndị ji maka okwu ọjọọ wee nọrọ na nga. Ka anyị na-ekwu ihe a, ife fakwutelu n'ọnụ bụ ihe tinyere ha na nga. O nwere ndị ji okwu ọjọọ wee kwute ife mmadụ ji wee chegide echiche, jee welu mma ma were egbe bịa gbuo ha mma ma ọ gbaa ha egbe maka okwu ọjọọ. O nwere ndị ji maka okwu ọjọọ ha kwuru, okwu ha kwuru n'ọnụ, okwu ọjọọ okwu anataro ile,
we wolo makia we gbasa dika oyi na oyi mo wolo makia gbasa dika di na nwanyi mo wolo makia gbasa dika nyinya na mmadu na azulikota ahia enwezi ndi ji ukwu ojo we na achu ndi na egofa ahia onwe ike mmadu abata na una ahia isigi nwoke o nwanyi nke abu ego ne isi anya weta puku puku naira ise nya bu 5000 osi ye elekwa puku naira abua nya bu 2000 isi onyo oshi onyo oshi kpuchie no manya ki iwelie okwonye bia igo ga ahia o mgbe ikpori ahia iweli iwe napu ife anwa o na ekwo onu naka wekwali adebe debe bu esu ewepotia ine nezi anya ifu ko banyelo na nke onye agbata obi gi onye malu ka esi ekwu okwu onye malu ka esi agwa onye ahia okwu o welu nwayo gwe okwu ine na anya ife anwa iche na onye anwa ma ego mu ine nezi ko ogolie na onye na aka onye nke agbata obi gi o buru n'ihi na onu ga adiro mma mbo so ozo ga abia ona agbalu uno ahia gi ona ahia go so maka na o ma na onu onu ga adiro mma okwu ojo na okwu anatara eze ajoka eji emebi oyi na oyi eji agbasa di na nwunye ji agbasa ndi na azulukota ahia jiku ya agbasa okwu ojo adiro mma nya bu mkpa odi mmadu ita okwu eze tuku okwu putia ka ngwaze agi ihe ga enyelu gi aka ma icho ikwu okwu jugodo onwe gi okwu a icho igwa onya obu na agwa gi ya kedu ka obi ga adi gi obu na obi ga ajo gi njo e ma na etu onwa ka o ga esikwa wee jo onye ozo njo ikwa ike se no njakli ki na ama mana ọ bụrụkwa onye ọbụla na-erite njakịrị ị ga-amanụ ka gị na mmadụ si amalite njakịrị tupu ị mabịa njakịrị onwe onye ga-afọ gị ugbu a ọ marọ gị marị ya ọ maba gị njakịrị kọba gị ọnụ gwaba gị okwu ọjọọ mgbe ị negharịzi anyị na-ajụzi ah nwoke kedu nke butezi okwu ụdị okwu anyị na-agwa m a sịkwa anyị nọọ njakịrị ka ọ na-ama gị na onye na-amakọ njakịrị onwe onye ga-afụ onye tọrọ ya onye lulu ọgbọ nna ya maọbụ ọgbọ nne ya ọ gwaba ya okwu ọjọọ si na ya na-amụ ya njakịrị ọgbọ nne gị ọgbọ nna gị onye tọrọ gị atọ ka ị na-ama njakịrị were okwu ọjọọ wee na-awụsị ya dịka mmiri ọ dịkwa mkpa mmadụ na-ekwupụta okwu ị na-ata okwu anwa eze tupu ikwupụta ya maka na mmadụ ga-ejikwa okwu ọjọọ wee mebie ọganiru ya mmadụ ga-ejikwa okwu ọjọọ wee chụwa onye chọrọ inyere ya aka mmadụ ga-ejikwa okwu ọjọọ wee mebie ọyịnya na mmadụ nwaanyị nwekwa ike iji okwu ọjọọ wee mebie anụ ndị nya na nwunye nya na di ya nwoke jikwa nwekwa ike iji okwu ọjọọ wee mebie anụ ndị na nwaanyị nya na nwunye mmadụ jikwa nwekwa ike iji okwu ọjọọ wee banye na nga mmadụ jikwa nwekwa ike iji okwu ọjọọ wee banye n'aka ndị uwe ojii mmadụ nwekwa ike iji okwu ọjọọ wee mebie ndụ ya ka anyị si ekwu ikwu okwu dị mma mana tupu ị na-ekwupụta okwu iche nye eche o nwere ebe ị ga-anọ ọ dịka na onye ọbụla na-ekwu okwu ọ bụrụ na ị mara ife ị ga-ekwu mechie ọnụ akwụkwọ nsọ si na onye nzuzu nwekwa na ike ọgba nkịtị ekwuru okwu onye ọbụla nọ n'akụkụ ewelie dịka onye mụ ihe mana onye nzuzu kpughe ọnụ kwuo okwu onye ọbụla dịka si kwuchie aka na ntị taa okwu gị eze tupu ikwupụta ya chie eche tupu ikwupụta nya bụ okwu ị ga-ewelu nya bụ okwu tinye na mkpụrụ obi chie nye eche welie tinye n'ọnụ taa nya eze gbakọọ nya agbakọọ tupu ikwupụta ya nwere onye ga-aga okwuchazịa mgbe a ga-akpọkọtazi na-ekwu ife okwuru si na ọ bụrụ ife okwuru ya bụ maka na ọ na-agha okwu dịka a na-agha inine na okwu ọjọọ juru ọnụ ọ dị agbakọ agbakọ wele ekwu mgbe ọ ga-adagharịzi si na ọ bụrụ ife okwuru ma ọ yọba biko ya bụ ọ dị mkpa ịta okwu eze tupu ekwupụta ya ọ dị mkpa iche echiche tupu ekwupụta ya maka na okwu na-emebi ife okwu na-edozikwa ihe nke a bụ okwu ndụmọdụ anyị nwere n'ụbọchị nke taata ọmụnwa bụ extravagant melody na-asị
na o upano kukuburu na upano ntichiria makanando dinante DJ Half kaibali yegu.

o kusiada o atubalu mo mekago enkabo malichegu Mike ejaga kupotala anyi ainobulu o malichegu Neli utendo kupotalo ugbebulu Joy na bugwa usa sokoto ojembe nwilo onye nwuru ozulike okwifugo nke a ka bụkwa oge ndị Igbo na Silverbed Rhythm 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ọmụnwa bụ Extra Vegan Malobi. Ana m ekene gị ezigbota mmadụ Chief Emmanuel Nwochi, onye isi ọkanga na Eminent Bookshop, Ọnwa Ndị Igbo, ofu akatamkpo mmadụ na-ejele Igbo ozi si Ebonyi State wee pụta ụwa. Chief Emmanuel Nwochi, eji m n'aka niile ege anyị ntị ugbu a na-asị ka ngọzi Chineke na-awụkwasị gị n'arụ dịka mmiri ozuzo. Ọmụnwa bụ Extra Vegan Malobi na-ekene gị. Ndị be anyị, unu ma na anyị abatago n'agba nke ogini na-akpọtụ na Naịjirịa, maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Nke na-akpọtụ na Naịjirịa, anyị ga-amalite na ozi ndị nta akụkọ anyị zitela anyị na-eme ka anyị ghọta na ndị ụnọ House of Representative ka anyị na-eme ka anyị ghọta na ha ahapụ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ADC wee banye na NDC. Unu ma na ndị ọkaiwu a nke ndị House of Representatives ka anyị na-eme ya na-eme ka anyị ghọta na fa banyena na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke NDC. Ofu onye n'ime fa bụkwa Yusuf Dati, Uchenna Okonkwo, Adamu Wakili, Tedius Ata, George Ozodinobi, Lilian Orobu, Oluwaseyi Sowumi, Peter Aniekwe, Mukhtar Zakari, George Oluwande, Munachim Umezulike, ndị ọzọ bụkwa Emeka Idu, Jesse Onuakalusi, Ifeanyi Uzokwe, Afam Ogene, makwa Abdul Karim, Abdul Hakim Ado, ndị a bụkwa ndị otu si ADC wee banye na NDC ozugbo ozugbo. Peter Obi makwa Kwankwaso rapụlụ ADC wee banye na otu NDC ka ndị ọkaiwu a na House of Assembly ha nche niile ha lụrụ 17 ka ọ bụ 18 wee sokwalụ Peter Obi wee si na ADC wee banye na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ NDC. Ndị mmadụ wee na-ekwusi, kedu ihe Obi ji wee rapụ ADC wee banye na NDC? Anyị ka ga-ekwukwa okwu maka ya. Mana ọzọ na-akpọtụ na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na Peter Obi na Kwankwaso ka a na-ekwu na fa si na ADC wee rapụ maka unu ma na o nwere okwu ndị ADC nwere n'ụlọikpe nke a na-ekpe na High Court nke Abuja wee si ya wee banye na Appeal Court nke David Mark na Aregbesola bụ na ndị ọzọ gbalụ akwụkwọ si ka ndị High Court Abuja ghara itinye ọnụ na ya bụ okwu wee si na ya ya bụ Appeal Court nye tinyezi ọnụ na ya bụ okwu wee nye kpebie iwu nke etinyela onye bụ ADC na gbagharịa ka ngwazi anụ n'ihe fakwuo si naghachi azụ na status quo antebellum a wee dị ka ife anọ n'elu wee nyụ wee gbalụ onye ọbụla gharị ndị INEC wee si ebe o sizi etu a wee dị ma ndị otu Nafio Balagombe ma ndị otu David Mark na nwerozi onye fani aga na-emekọrịta wee dechapụsị afụfa ndị ADC wee nọdụzi aka nwata na nwero nne onwero nna. Mana ịma na ọ bụ na nwata enwelu nne onwero nna, onwero oke a na-eke n'ama oge eso wee kọta nke pụtalụ na ndị otu ADC status quo antebellum mezuru na ọ dịka afọ a ga-eso wee je wee zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ga-azọ n'afọ 2024
ni riambua na asa na afọ na abia no mana ha gawalo ejesi ogwu unu ipe ejesi ogwu nke a na akpo Supreme Court eba nwaka anọ we nye iwu we wepụ nyabu status quo antebellum we sokwa ndi otu ADC ha no gachi azu na High Court nke Abuja na ke ne banya na oku nyabu nafiu balagombe wetalu no unu ipe ka na ekwu nka mburu bata abua ma oba togalaga nyabu ikwe ipe kwesiru ka ekwunitie na High Court nke Abuja nafiu balagombe nege kwanti we tinye akwụkwọ site na onye okipe nke ya bụ lawyer we na-ekwu na o nwerozi ntụkwasị obi maka onye okipe bụ George nọ na nyabu High Court na ya nwere ntụkwasị obi wee na-agwa ndị NJC ka fawelu nyabu ikpe nyefee n'aka George ọzọ ma na-ege kwa ntị o nyabu George ọdị n'aka ya wee sị wee mee gịnị wee kabie ikpe wee sị na ya na-eme nke a na-akpọ adjournment nyabu mwugharị ụbọchị wee mezie ya nke bụ na dịka o si wee dị ugbu a amatabere mgbe nyabu okwu ga-enwekwa isi ọzọ nke bụ na ADC nọkwa na dịka onye na-afụ ewe n'ọkpa enu ka ọzọ onye ọzọ tụọ ya n'enu mkpakana ọzọ ya n'enu mkpakana ịnụ ja mkpakana eme gịnị amanya bụ ụzọ ha gbanyelụ na ndị igbo na-asị na mkpakana ga-ama ụzọ mana ụzọ ga-ana mana nwekwa ụdị mkpakana a ga-esinyelụ ụzọ ọma ụzọ ụzọ etie ha nwoke a na nwoke a na ọka nwoke si je o tiri ụdị mkpu a ịma na nwoke a nago n'eziokwu eziokwu enye kpatalụ o nwere onye a na-akpọ Yaro Yaro bụ onye nke na-ekpokọnata ihe niile na-akwado Peter Obi ma ndị na-akwado Kwankwaso wee na-asị na Peter Obi na Kwankwaso si na ADC wee pụ maka mkpakana esikwelụfa ga nyabụ mkpakana wee mee ụzọ mana ụfọdụ na-asị na Peter Obi enega anya fụ na ya na Atiku amazọnwu na Atiku bụ onye ya ebupụta ego wee golu ife niile bụ ndị a na-akpọ deligeti ọ bụla ya na Peter Obi nwere ike na omekwe wepụta ụdị ego Atiku ga-ewepụta na Peter Obi bụ onye na-atụ egwu na Peter Obi bụ onye na-ama jijiji wee na-ajụ ajụjụ ọ bụ n'ezie n'ezie na mmadụ na-abịa ka ofee ala nna ya ofufe jeelụ ala nna ya ozi wee mee ka ife dị mma onye ahụ o kwesịrị ile ụna ya o kwesịrị iwere akụ na ụba nke ọ debelu kamgbe were ya wee wepụta n'ezi ka o wee nweta ohere wee fee ala nna ya ofufe ịfụgo na ikpe mara eziokwu na aka azụ ụdị ya dịka o si wee dị ọtụtụ ndị mmadụ na-agwakwa Atiku si ya ị na-anya ka o si wee dị na ndị nọt oge gara aga bụ achịa n'afọ asatọ site na mgbe Buhari chịlụ ndị saụt wee n'afọ emeka achịa afọ anọ na nke a Tinubu na-achị kezife batani ginwa bụ Atiku ama ekweze ka ndị saụt chịtọpụ afọ anọ dịkwa n'iru ka o wee mekwa arụ asatọ tupu ginwa bụ onye nọt ewee tinyekwa aka si na ị na-azọ ịchị Naịjirịa ige ife dịka nwanne nwoke bụ Kenneth Okonkwo ka ọ na-agba ọnụ kpatakpatakpatakpata dịka ụkwa na-agba ọnụ kpatakpatakpata dịka o si esinyelụ n'ọkụ na-ekwutọpịta

ninya wo to obi ga ligota odika odika e me kweko me no ofu bo sie ba nwa gbapu gbaba ndc o gini we mezia ifa de ka tiku dobu na pdp si na pdp banye apc solu we kwatu pdp si kwa na pdp si na nyabu apc nata kwa na pdp si pdp gbapu kwa na adc onwelo inde kumake ifa de ka tinubu onwe fango na ad mesia we ube apc gini kine kude ifa ifa ajujon na jobu onye bialo ife alanea ofufe ijelo alanea ozi ala Nigeria mwe meka ifedelo ndi obodi amma okweselo no gelo nea okweselo no gam ebupute ifede no no dobia na ezi elisanya busanya ko we nweta ohere echi echi alanea we jelo anni ozi emu etero no okweselo kwa lebo dede tua nka we na akpoto na Nigeria adikos wede ozo na akpotukwa na Nigeria ka na emeka anyigota na inspector general nke police bo IGP tunji disu enye niwu gwande uwoji nine na ha ga na eyi afa ngosi ha na efe ha ukuru nka ase na ndi uwoji ga na eyi akwa uwoji uyikwala akwa nyabu uwoji omegene onwelo edede edemeda na ede onye obu na edemeda na edafa onye onye anwa nyabo onye woji tunye na afia ko ga bu inenya anya niru inenya anya edemeda afia iwe mata afia nka ka IGP nke police bo tunji disu na ekwu na Abuja mkana nke bu na ogo ufodo ige na anyi fonyu woji ụfọdụ ndị uwe ojii omeyi efe ndị uwe ojii ọgbalụ akpụkpọ ụkwụ nke a na-akpọ slippers ojide egbe n'aka ịna-enye anya ọmbụrụ oyiri efe efe ndị uwe ojii ịma ama na ọ bụ onye uwe ojii ma ọ bụ ndị a na-akpọ unknown gunmen ịna-enye anya ọ na-asịghị kwụsị ọ bụrụ na akwụ ụgbọ ala egwu a na-atụghị n'onwekwa n'ike kwụsị ọ bụ n'aka ndị ọjọọ ka ị na-adaba ọ bụrụ na onye uwe ojii nke ndị na-etinye imi na etinye imi na na-amụ isisi wee na-achọpụta ife zoro ezo nke a na-akpọ CID fadi eyi na-efe fadi ebukwu egbe ka ọ ga-abụ gịnị ya nwere ike gịnị ya na-akpa nkata ịma ama na ọbịalụ na ogbe unu inyochapụta ife ma ịjụchapụta ife nke a ka a na-akpọ investigation mana ọ bụrụ na onye uwe ojii a na-ebunye egbe kwesịrị iyi efe onye uwe ojii wee dee afịa dịka IGP tunji disu kwuru tunye nya bụ afịa na efia na mkpụrụ obi ya ịna-enye anya n'iru ịna-enye anya na efe na mkpụrụ obi ya ịfụ afịa ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ nwere ife o melụ na dọrọ mma ịna-enye anya anwụ idela afịa anwụ ka ọ ga-abụ mgbe ị ga-eje ikwu maka ife ọjọọ anwụ imelụ ị na-akpọ afọ onye bụ onye uwe ojii imelụ nya bụ ife nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị omekome ndị na-ebu egbe aga na ọnọdụ ndị mobile police force nke dị na Tenebo obodo Tenebo nke Kaima local government area nke Kwara State wee na-eme ka anyị ghọta na ha gburu ihe dịka ndị mobile police mmadụ atọ melụkwa ọtụtụ ndị arụ a na-eme ka anyị ghọta na nke a melụ n'ụbọchị Saturday ebe ndị omekome bu egbe jelụ n'ọnọdụ ndị mobile police wee tụpụ egbe wee gbuo mmadụ atọ wee melụkwa ndị ọzọ arụ a na-ekwu na ndị a bịalụ ije mberede wee wakpo ndị uwe ojii ya na-akpọ mobile police wee wakpo ha wee tọpịala ofe egbe wee gbọbafe egbe nke a ka anyị na-asị ọ bụrụ na ndị na-echekwa obodo na-ebu egbe na fọnwa na onwefa enwero nchekwaba kezi ọnọdụ ndị nkịtị na-adị ebu egbe kedu ọnọdụ fa ga-anọzi maka Naịjirịa.

0: ọjọ́ọ́. Ẹ onye na-ekwu? Ọmụ nwa nwanne m. Olee otu? Hi, Arufo nwoke ọma, unu gị na-adị ka onye nọ na kwaya mgbe dum mgbe dum. Olee otu ime? Anyị nọ nnọọ ọfụma nwanne, gawa n'ihu.
1: Onye gburu nwanyị ọ bụ nwanyị ọ lụrụ. Ndị ọlụrụ wee gị ya ka ọ lọfụ, gaghị ewe ji lọrụ nwa. Andị ọ lụchaa na ya, kwupụtagoro mmekọrọ ihe mebute obi ya, ka o were rie ihe o nwetara. Nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi, ya were mmadụ leruo anya n'ala ka ọ mara otu o si ga-eme ihe a. Andị a na-azọ ndị Igbo niile ka onye ọbụla pụta. Ihe ahụ na ọ zụta ọkụ a, a ga-alọkọta ọhụrụ apụta n'ihe bikọsụ. Ndị otu ahụ ndị okpu ogologo ekwesịghị na nke ndị mgbogo nke ndị nke ọzọ. Ha sọpọtụ ihe. So otu a ha jiri aka ha wepụ aka ha n'aka ndị ahụ ka anyị mara ma ha ga-enyere anyị aka anyị were kpokọta mmiri a ọgba tawata dị nke anyị. Andị ọhụ n'aka anyị ka ọ dị. Ọ mpụta anyị, onye ọbụla pụta, onye ọbụla kwado, onye ọbụla kasị ibe ya obi. Ma ndị nwere akwụkwọ, ma ndị na-enweghị akwụkwọ, onye ọbụla pụta. Onye ọbụla na-enweghị akwụkwọ ka a ga-achọta akwụkwọ nke ya. Ka a ga tụgoro ele chọrọ aha, ha kụzie ya gwa na ihe a gọtara abụghị ya. Ihe mebere na ọbụna ịhụ n'otu obodo anyị na naịbụ ọsụdị. Ndị Igbo anyị onye ọbụla nye aka n'anya. Agwọrọ n'akịrịka. Gabere ụda.
0: Ma gị kwa nwanne m Alfọ na apata na asị ka Chineke gozie gị n'ezinụlọ gị. Nke a bụkwa iji mee ka unu mata na ọ ka bụkwa oge ndị Igbo na Silverbird Breeding 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Anyị na-emepe igwe ekwentị, ikpe anyị n'igwe ekwentị tinye ọnụ n'okwu na 08064641536. Ikpe anyị gwa anyị afa gị wee tinye ọnụ n'okwu. Onye na-ekwu?
2: Extravagant Melody.
0: Ọmụ nwa ogbu na mmiri. Site n'onu fa ka eji amụ afa na ịma na onu ya adịrị abụọ na n'ụwa niile a.
2: The Melody.
0: CY Texas ogbu na mmiri na mba ukwu.
2: Afrika
0: nke na-eghi n'ihe
2: ọmụ na-emeri Igbo na ahụ afọta ndị nọ na ha anyị nwa ya ebe so na nnọọ mmadụ sakrifaịs onwe so ị na-agbanị.
0: Daalụ nwanne m.
2: Ana m ekene gị na-ekelekwa ndị Igbo niile nọ na Jos ma nne na-anụ unu m ebe ọ nọ. Ya sị na ọ ga-adịrị Igbo mma.
0: Amen.
2: Anyị gbuo n'aka nne anyị ga-egbute, anyị gbuo n'aka ife anyị ga-egbute.
0: Ka ọ dị.
2: Okwu ma anyị ga-atụ ụfa na ana m asị na onye anabalụ ndụ ya nụ n'afọ na-ejighị ndụ ụfọ.
0: Ọ ka ọ dị.
2: Na nke na-agba m anya mmiri n'obodo anyị ahụ ụdị insecurity anyị na-enwe na bikọ. So ka Chineke meere anyị ebere na ọ ma na anyị nọzi nọ ka nwa ngwụrọ nọ n'ukwu osisi agwọ gwụrụ daa. Ọgwọ ngwụrọ mechaa n'anya si agwọ mara ebe dị mma ya họrụta mana Chineke anyị nọ n'aka Chineke. So wee na-asị na ọ ga-adịrị Igbo na mma, dịrị anyị niile na mma. Onye etinyere n'ọkwa onye ọ na-evu ego ka $33 billion obere ego.
0: Obere obere ego.
2: Mana anyị nọ n'afọ na hanụ mana o nwere ndị ma ndị Boko Haram ejide Arsenal Repented Boko Haram. Ọhụrụ ụdị anyị a na mana na aka Chineke ka anyị nọ. Ndị Igbo anyị enweghị ihe anyị ma ka anyị ga were ihe dị ebe ahụ na ndịda. So anyị na-asị na ọ ga-adịrị Igbo na mma n'aha.
0: Amen.
2: Ịkwụ ọlụ mara obi mma na anyị si na ọ tụrụ iwu ka anyị ji enweta ihe a na anyị na-anụ onye onwe anyị na so ọ nnukwu ihe ka ị na-emere anyị.
0: Daalụ nwanne m.
2: Ọ na-asị na ọ
0: ga-adịrị
2: gị na mma
0: mara obi. Amị o, ma gị kwa nwanne m, adịla anyị ncha niile mma o.
2: Ka ọ dị m na ọ bụ ka onye ọzọ si kwu na Mahe ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha
0: ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ebucha ana ma sege da lo wande mu aga doge na mma biko igwe ekwentị anyị karịkwa ohere 0806464 1536 ama nabata kwu ofu onye tupu anyị apịa ka ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke tata dịka nwanne anyị nwoke alufọ si apata welu gwa anyị okwu si welu kwu na ine anya dịka ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa si wele aga o nwerekwa geopolitical zone nwere ike ịtụ ife ọtụtụ naanị fa atụta ife onye nke fa ga-eji wee chị Naịjirịa gekwanụ ntị ka unu n'ihe a na-ekwu anyị ma ugboro one Buhari nke nwụgolo anwụ anyị ma ugboro one o siri ọnwụ ịchị Naịjirịa ugboro na o siri ọnwa ịtụ na ịchị Naịjirịa o nwetalụ ife ọtụtụ nke ukwuu na mgbagote ugwu Hausa mana ihe niile o nwetalụ na mgbagote ugwu Hausa o nwere onye ya na ya na-azụ ya azọ na mgbagote ugwu Hausa mana o nwere ike ime ka ọ chịa Naịjirịa wee lute mgbe Tinubu jekwuru Buhari ya na ya wee kpaa nkata wee tụọ alo wee si ya na ndị mba South West ga-akwadie ka ọchịa Naịjirịa mana ọchịchakwa nye akwadokwa nyenwa bụ onye South West ka nyenwa bụ onye chịa wee chịa dịka o siwelu dị dịka mgbakọ anyị nwetalụ lutela anyị aka anyị wee chọpụta na nyenwa Buhari wee pụta ọzọ n'afọ 2014 ya bụ 2014 wee nwee ike wee nweta nkwado Tinubu na ụmụnne ya na South West fa wee lụba Goodluck akpụrụka o nwere ụdị afọ a na-akpọrọ Goodluck o nwere ụdị agha a na-busoro ya o nwere ụdị nkọjọ a na-akọjọrọ ya asị na ọ na-aṅụ mmanya asị na ọ na-alara ụla asị na ọ bụ onye nzuzu akpọkuo ya nwaanyị wee mee ife niile anwa wee gbaa mgba okpuru niile agbalị wee wepụ Goodluck n'ọchịchị Buhari wee rigolu unu fụzụrụ ka esi wee gbuo onye ibi mma wee nụ ka o si wee ti mkpu o wee dalụ Naịjirịa wee ghatọkọọ maka na o doro ewu na ọkụkọ anya na ha nche niile enwelu atụmatụ ị ga-eji wee napụ Goodluck ọchịchị mana enwerozi atụmatụ ị ga-eji wee che Naịjirịa ka ọ dị mma e wee ghatọkọ Naịjirịa ndị na-egbu mmadụ wee dịzịa ka dibịa kpọrọ ka ọ chụọ ndị mmụọ amarọ na dibịa na onwe ya bụ onye mmụọ o wee fela aka fewunyelu ndị mmụọ wee nyụbazie ọtọ nọ a na-ebidozie mgbe mbụ Goodluck na-achị ala adịghị mma bụkwa na Boronu ka ọ dị Boronu steeti ebe ndị Boko Haram nọ mgbe ya bụ Goodluck na-achị a chọrọ ime ife ntụnye aka eweesi nọnwụkwa n'obodo dịgasị iche iche na Boronu steeti ndị omekome jupụtalụ na enwe ike ama atụ ife ntụnye aka ebe dị etu anwa ọ ga-anwa ihe jiri ka bụ onye isi ndị ọgba mgbọ ihe jiri ka wee bido wee kụpịaba ndị omekome a ọkwa ndị mgbagota bụ ife tibelu mkpu Buhari kwukwuru ya si na ogbugbu a na-egbu ndị Boko Haram bụ ndị nọt ka a na-egbu na ihe jiri ka na-abịa ịbọrọ ụgwọ ihe melụ ndị Igbo n'oge agha ndị ọzọ kwelu fa okwu ewesi ịtụ a wee pinye okwu amarọ na Buhari na-abatanụ ya na-ene anya etenọọ ndị omekome na-eme ka ọgụrụ ha e wee bido sizie n'igbu mmadụ na Boronu steeti banye Yobe si Yobe banye Zamfara si Zamfara banye Katsina si Elibata Plateau banye Benue banye Kaduna banye Niger steeti ka anyị na-ekwu ugbu a ndị a abanyekwugo Kwara steeti ọ dịzịa ka a ga-asị na gọọmenti etiti Naịjirịa amarọ ife na-emenụ maọbụ na ihe a na-emenụ na ha na-alara ụla ka nji ngwu na eziokwu onye obuna bu onye ochichi obodo obuna bu ezigboto obodo choli inwe oganihu na nwere iki ichekwa bande ha na achi obodo anwa na enwe ndagachi azu onye ochichi anwa adago kwa imi na ana maka na akwukwo constitution Nigeria kwuru na uzo efo ebu abu mbido izizi atụmatụ onye ọchịchị ga-eneba gọọmenti ọbụla ga-eneba anya nke akpọrọ nchekwaba ndị Naịjirịa ma ọdịmma ndị Naịjirịa n'onu bekee asị nọ protection of lives and welfare ọkwa ọkwa section 14 subsection 2 dịka ndị ọkaiwu si ekwu ya gịnị wee mezie ana igbu mmadụ ane ndi omekome kalia, ane emebi obodo, odizi aka agasi na ye nwerozi government. Obulu na Nigeria kpachala anya, ife ane eme na melo na Afghanistan wako iki ime Nigeria. Ebe ndi omekome ge megide, megide, megide. Nwe kuzie mbu egbe di chiche, nwe egbe di chiche, nwe kuwe nka ana po drone, ana efe efe. Fano zele ebe anwa. Fe wesizia na ofa mwabuzi ndi nwe obodo. No ife fa kuyekuzi ka aga na eme. We na mwazi aka na mwa government etiti akaniru. Ana asini ipe mwalezi oku na aka azo dea. Ah! Etu akoge isi webi no ubochi nke tata. Makani ife obuna mwelo mbido mwkwalo njedebe. Ife obuna mweli isi na mwe kwa odo. Eh? Chifo lefo geji eji. Nkeji leji gefefo. Omo abu extravagant malobi nasi nana mekene yini ine gelo munti nubo chinke tata. Nekene kwa yini ine kwa lom niwe kwenti nubo chinke tata. Nekene kwa DJ Half onye mwone alu lolo nubo chinke tata. Nekene David King onye utu olu anyi na Silver Bed Rhythm 93.7 FM nubo danyi na Joss. Nekene Sansin Sansin Omale onye isi olu anyi kan kene kwazia Bello Lookman sagacious ebullient Bello Lookman ana me kene gi makwa oye nwoke bu Pandu Quiz ndi otu olu anyi na Silver Bed Rhythm 93.7 FM omu abu extravagant malobi na se chukudeba anyi ndo izu uka ozo na abianu anyi ga anokolekwa mwoku elekere ano onye anọ bakalụ ndụ ya nye ndụ onye n'afọ na-adị ele ndụ n'ahịa na masị ka o mesịanụ ka a rapụzi anụ n'aka DJ Half.